0: Nako sulay, baga grami tara titag ruyo.
1: Ang galak man nagtekin sa yan, wahi! Ay, laga man nagtekin eh! Alate takay!